0: singa lia wapela kunyanga ili nyango letu ngaye nyango ili lia wapela ngesi mumkunda bantu kwa kunyanga nosivi hapana wakamana nosivi nyeyo na wakaza kumaguni
1: Ele
0: kutwa kumona siye kwa takane soli sisu lia akara mwono mkunda mpandu sili nani
1: tui kuindi ndiranga nanyi ipulepa mwentano mza kumakolo
0: Iya, iya we ngata tindi ndire na inye ipire pa mwenye yona tudamukanye no wana wetu no watekuru wetu no we na hena wakwetu wakara modoro pasi ae tuwe tumtuare mwiza nye nimo mapia mwakara maguni mkatara si maguni ngapi umwa waka nyange ngapi umwekati
1: tumpandore sili
0: ano sena tunyanga komavi huwole nye wakara umosirongo awali maguni komavi huwashakati ndiwa venduka
1: tumpandure
0: mpandu sili nani
1: ingaye tu name

Mpando unene kulipuro lule akara pom ira momo tukutu na iwashi mkara pamwe pamarwede na tuakara kapitu puru nakara morudiru mwe roa wantu uwewe na kutandashi tribe kukwata kana mkunda.

0: What FM?
1: Bro, yon do a Queen B.
0: Bro, asen none?
1: Ehe. Bomuri?
0: Tete.
1: Okay.
0: Gaunye tu?
1: Ay, nate tinapinda uka.
0: Ndangi?
1: Eee. Ah, we shitu asashito warish na karopo.
0: Yaro.
1: Eee, nangeshine driver na roro ka.
0: Mmm.
1: Ay, ay. Udito. Naguvuruka mfobali wena pona shingire yango.
0: Yeah.
1: Yango ne meshi wa customer ne vauni ke vantu vauni vanararara veshi mpohi mpohi mshitaura.
0: Kove simpe. Netputa bela.
1: Akura aye kukuma uka. Tanina muvuku mani ki customer wandi atunde kushipundi kunyaya were kushipundi ku. Tunda po kuna kia rundi rango shitaura.
0: Hey.
1: Ina kia rundi rango shitaura. Ay. Ivi taura kia kugete au kadraina. Kamina imono ino draino. Eh. Ia uka mtundi itaweni. Wewe shiva hora kushingira kunyima. Kushingira kunyima uye kapia na. Kapia na stura kwa seatbelt.
0: Udigo.
1: Ia uwe. Nyare nkewe no. Ai, na kukuma uka na kukuma uka. Awe kwa mvugu mana kwa mtundi da kufininge kuliwee roku nyada kukulia kukula kuliwee roku na. Oyu ya iti tangapo ngoo nangeshi tamo na roro kaa na kukuma uka na kukuma uka. Tani mpopa liwe no ni tundanga mdoro pa. Ni upetu pungoli shi kwa katundre kukurumo. Ni yengoli kumaruka nda yetu ngoli. So... Na roro kashiri. Kushinga ne. Pauli mukanti ya unyoye. Pauli mukanti yoye. Bebe ya kurenga shinangeo na roro kane ila mkeke muhunyo. Awe kukushenga uidawe neshi ura rarangoli. Inove kukuyuba ngoli kuhuwa wane. Awe mpoli maunye mpoli moye mpoli maunye mpoli moye tani kapari kiripasewe sinu rare kurara utenda unangwana meai tani shete kereko shimu awe kwa rara po wali rukanduru tatu sana katika kumundi ndio ya kurenga shi kuna kukuma uka na kukuma uka na winchea winya kura nangengo lishine ame mnaku imona, mwana imona nga nangishu wale unaroro uka wale kupuyi mkihiratu kuvene dokoro turo natu nche pira nangishine shimpe tatu didimo opo ustatari hauto shimpe kuyi kushenga uida shimpe urare yawe mkuwede rakandipa tina mwede rakandipa tina tupito wene
0: wali tanko sisi nara marama umbangi kutuwa kupapara saa neina
1: ok
0: opo maro kwa, one kwa aroro kere makura to mtukire mkasinge omwari zuu irenga pi inki ya mningisire kwa kuma ukire ndinga pa mwa gendere dogoromu ya ninki ogomna mantumu muhoyaze komeho
1: yene yene meshi ovyo vina kukurengito uro uninke uroro ke mbili ya kare unashungiri muri hauto so kutuna ngura ngura kuna shungiri tu muri hauto kutunda mone ai kwandi wale kwato wene kurenga shine ninke minite wale kwato minite ya ninke wene kurenga shine utunde mo wene kushungira tu kuna shungiri makuna mkushungira meshi muta kara nga nangeo na kushinga na kushinga kwato vio nakuruwa na honde kati na kumuvana wanawa makuna rutu kurenga kuroroka. So makura nangengo li rutu runaroro uka momu yao unashungiri shirosha shireu nene kura kutame kangoli nangeka pina iti tapo kukuma uka ura iti teta muvichato tupu ngoli so mbiaka horo kango mbio yo unashungiri shirosha shireu nene kapu na kuruwa na vya kunyanya ukaya kurenga shine rutu ruku guma ure.

So akoko kulitombe raktura kono mbaiki sa dikareda pama na inye tubio kufana ngoso kuyakuwa natupo kutulia ikagenda kapisi omnene aa nombaiki sa davu kako iwa mwimora kulichiri re asea na kumona snan ogungandi ya furaka nangesi na ina inke aa kwa iduare restambo kwa iduare restambo kueisa shuu

mazuwa kama inapulire. Kwa zore serengi apa nagwane kere nuantu wa mwe. Oh, sana npura si, sana sana ningasi, uja baje, naweye mwambuwa, ngapa.

0: Waza waza.
1: Yebo.
0: Wola wola.
1: Ehe.
0: Mazaka na kakoma siku.
1: Yao.
0: Mm. Asika ile. Kapiska chazi. Kali boy. Kuvura kakchocho mina wa mama twi. Njila yika ya kuyeneka kuhiluka. Vakeo vanjitulila matoto ngwaoka ye usiku leva noko. Okay, dan tarasingenan vrakuru kanako. Chap chap.